0: Old School Jam FM 101.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsingi emachunini, hhayi ngihleli nawe mfokangwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthando wenanda FM, ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.
2: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase-Afrika nonhlanhla umfokangwenya.

ngizizwa noma ngisakha. Ophoza madodhe kokhala neqaleni zami ngikhala umkhatha ngoba namtsawaze lumoyane longihambela. Ngizibuka phansi thina mnambithi sewathi ufithi kwafela ubala uma ungazike mngani wami. Wahlathe sidalele isigodi lapho esiphuma khona. Bafana bami bonke ngicela nabo ngithi kumina. Umlani fawasela jablani fawala ngathozani fawakhuluma lokhu abele nkonzo yakho ngithi kumina. Asidlaleni ingoma bafana sithule sinto singashele kodwa vele thina la nto yenze ngathi sizodlala ingoma yenkeni. Seyiyo mngani wami njalo isigwane esincane sihlale emabeleni komama. Ume phezulu into abayiningakithi embulwane kwababaza bonke abantu badinike futhi ngangelela. Ngidumela kude mngani wami njengayo.

watcho kunga paka deep inside me. Oh, ngomandini, wandi pata nga kuku, sose ndipinde ndivi mpenjini.

ngizolimaza. Opa sopho ngami ke zazo zolimala nje sisiqhabane sesizasizakala. Athu mfoka mkhize mawufuna ukuqala umuntu ophuza utshwala, ogcitha utshwala bakhe. Uyabona umhlolo wona.